0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung mga kopya nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, di ba di, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iyeng naki kopya, o saan ang naka ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irinagi, saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O, tapat kopya. Iyeng sila, harap pagawatan ko, piyang kurugyat. Mingilah di kong yung ngayon tawan di daan ka tilan.
1: Is no, makasusah intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako so, na kailah ko na dah. Malas ako so, na mangintang engine lang.
1: Malas. O, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaning nga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning nga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abisan nga saban, benetiman ko pulang musa ti ruputan ko ngayong yadawan mo ito katero bainak ya. Padam siyam tulungan ka walu taon 2002 na padamanam. Dan labus mata diti dakopisan mengingintong taon Malaysia matikiti dapat watas penong kaya dan sakit. Matikiti watas sa keningaw kasaban bainak rumah sa misa dua, ay sarasam ya. Ay sarasam kasaban bainak sa sadapan rumah sa misa dua na kainan panang katatuang ay sarasam. Alena soba sa kawas, taluna badam talo darja Celsius. Alena soba sa isiriba, aduha na badam talo darja Celsius. Matikiti dua tasa nabawan kya. Nabawan ka soban bayna ay sarasam sa sadapan rumah sa misa dua na kainan. Panang katatuang meninggirud, miyampay tango sa isa dua na kainan. Alena soba sa kawas, taluna badam talo darja Celsius. Alena soba sa isiriba, aduha na badam lima darja Celsius. Matikiti dua tasa tambunan kya. Tamunan ay sarasam sa sadapan rumah sa misa duwa na kainan panang katatuang ay sarasam lina subas sa kawas at daluna badam talo darja Celsius lina subas ay siriba duwa na badam talo darja Celsius. Matikiti dua tas sa tenam, tenam kasaban bena ay sarasam kya sa sadapan rumah sa misa duwa na kainan panang katatuang meninggarod miyang paitangos isa duwa na kainan lina subas sa kawas daluna badam apat darja Celsius lina subas ay siriba duwa na badam talo darja Celsius. Hingga na kapaya ruputan ko ngayong ayat tawan mata katadaw bayan na tibinay. Kapiyan na titi tadaw kataluk ya. Abadam siyam tulan ke walu taon 2002 na abadam anam. At pinalabos mata titi da kopisan mengingintong taon Malaysia mata kita dapat watas punang kainan sakit. Alam sana kanon kapailaan ang managi kapasarahan. Sigaw to kakalokodat miyang paidahay ang managi makinangod ha iti da Radio Kina FM.

Si Dohim Gabin, mantag kampung perempuan tembunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay.

0: Pakinangaw ko si Limbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Kanapiyasin niyong matari Bodrick Paulus. Kinapatan niya hana Emily Quintin. Opus Oku Dika. Kaya ka... Moros sabab malayo nga. Aku cinta kamu kakin. Ini kita tahu mereti jam ko apa da 5 minit ke saban. Harati pasan naramit ko man tadi narumbay pita. Segaliu disandakan. Hello, tabi alasu tadau dijejirin. Tabi alasu tadau kagi ya. Lamay langon ko kumata pinaitimanay am tamulot-tamulot kina FM yagal di Elvia Samay Paran narin naman dyanun mina King mina Gansing FM Sok Andong Junis David Sandow Ruzipin Sophia Ampayangak Kelsikay Lucky Pau Bagang Sagi Tompulan Rosni Gosi Koyokmen Zino Rizino Ino Hamza Sigapon Tabi Pintunan kumadi amankan siyaw ko amankan. Kaya malot ako na pamayakan ng FM. Tabi pibasa naman tanda ko. Pansi ko di jejirin ka. Pansi ko na ikong madi ka narumbay pita. Intora mantay lang tenom. Paring kuanangan nam. Pason ra... Pason kaya. Salam DJ. Waalaikumsalam. Umadi ka TS. Fotografer. Apa sih kau kumadi kau di paling ada apa kya? Pasti kau ngai kau pengin lagup kya. Harus kau nipan masuk kau kya. Ai kau pin singa tadinan sakuri-kuri 38 menit ke mintang kusta mad kya akan kait. Ilari-lari anak ka beres sebelah kya. Mapunga kau mintang kusta. Ngai kau umpatalip-talip banda kau itu mas da kayo. At kalit katalib na ito masam, may ko naging napansu, kaya napansu ko, may ko pangakan nga kandat nagardi. Mangin durok ka, teka mangin sikap ka, kaya teka minum ka, ka swaban. Ang bansi ko na yung kumadi ko di nakatanod, may aditi ito live TikTok ko sa ben bena, punsi ka. Agumwa ito minangintang, kaya live TikTok, kaya punsi ka, kumada kayo, tepinay ko nga tensanan, kaya Lansana Ildas terima awan rantau komata di Minamangun. Jefferson Joseph, Ino Ginawano, Dennis Yubang, Langan dan Ginawoko.

Nanti kaya tayo kalabi. Adat na kaun dalawid lahat UTC. Hei, lad ko ah. Dalit, alay, jila JPN na tila UTC kaya. Arat, ano gari, mamonsaid IC nga hila, mamonsaid dat surat baranak nga hila kaya. Magichop dat IC tayo kait kadalina na surat baranak nga hila kaya tabinay. Amin sigara dahara tangan akda ko di magkususunga hila pengurusan kaya tabinay. Kada ko rikatitid, hindi na pamatid ako hitig ya. Nakondaliw na JPN kaya tabinay, hindi na pahitid rumah pasukutuan kaya. Kasi ang yalag kausog ya. Kapisanan kasaban di JJ. David Sando mantadlotong tamunan mamasan tabi tadaw katalo. Buluam kuma di KDJ, mau negelingan kuma di Andong Junis Lime, ikalion, yari ni Itampulan, Kelsikel, Ilango, Narumbay. Kaya sana tamulat kina FM Yagalpasan, kadata kau songkotutuduay kyo. Kapan ka songkotutudan takaw ka, magadaw mo ti kapiyati, magalab mamaguna, pamagunan kasi agya. Magalab mapamagunan kasi agya. Logut ako mati kasi posisyon DJ posisyon ni pasano di lango na kaya lango rumay na lango na rumbay kasi magadaw to madhiti dua tas tamunan ang koron di bawang kasi limbulay po dia serda pulian ka dalani di kapiya kaya limbulay po dia serda pulian sikitan ngayo watu kadi gemputa ya pada ti jam ko hapat do na bermen ka saban kia mungkin awak tau sending mata di salanen mian pitong kia dan sotreng agus sending mata di Arliana Jinakin na pain dapat diid ginawa amnagi dia nagasan ay sa kotumbayan kini nga FM kuhay aramay bar.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumulo ta di umantad pa dit ka sa dopo. Kanagadi ka sumapaw. O salog na laway ka sumuang, o di talon-halon. Baham sumadiya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
1: Angga, ngayon takawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ano at alibandad tino?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam. Koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done. Sikapay, mandalit ako. Ito nga ilat babarangay do di.
1: Ina ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, mandalit ako. Ngalapayo nga di.
1: Ina, ilat taso.
0: Kukuha na po ng taso.

0: Makinang Red Keringau FM ke selimahan da beras sedusun manta jam ke siam ke soben bisa majam ke padam dua tangada.
1: Abang nanti jam ko hebat telu na padam 5 minit ke saban hari ti pasan naramit ko manta di ti WhatsApp kena FM kya. Hello di JJ kapisaran ko saban kya tabi tadau ko telu awarong alasu kopia tadau baina DJ. Kapisaran ang lagi kumata yung sanang tambulot kina FM sa nagulog at ako kumaradya kyo kumadi David Sandow pon si ko na pasan no kyo iri-iri na pasan kong tadau baina. Pon si ko DJ, pon si ko na kumadika Andong Juni Slime. Mantad barewa kaningaw ya. Iparing insip tapi kasaban DJ tamunan mari kasi pun sikaw. Tapi sedangkan da kasaban kuma dia DJ Jirin taika DJ Oboy. Alasan da telidas kasari ko di papanaw karaja tigit tadaw hara it sundait pangkeringaw kumuntok kasaban baina nigitan mantad kanihab po tu amu po nasimbar. Dua tadaw ko nihab, i tadaw ko isa kasiya kya. O iti pagkiritan na pwede tabi na ilinus nga, matadi tadaw ko isa, pagya, tadaw ko isa, tadaw ko nihab, bay na kago kya. Alansan da simbar dat makikinaw ko silimpan mo rasusun kini FM aramay ba sundayt pong keringaw ko na pati DJ Oboy nga pengka kasiya. Tunay na po sunay di siya nga, masad sa kora po, min tandaha-tandaha, sered tagaya, min bulukun-bulukun, kasi ya. Masad sa kora po, min tandaha-tandaha, sered tagaya, min bulukun-bulukun lagi, kasi ya. Nuti, kasi ya. Hingga na sunay at pong karingaw ko sa banbay na DJ Oboy, pagisimbaran ko makikinang okya, kasi yung nung simbar, ko. Bayahan ko madin ako simbar, kasi ya. Kira da simbar man tadi Petrus Ongo pun sigo dia DJ Oboy kasih ya ngopi Petrus Ongo bag ya apa kian on desa sigara da ta simbar ya sigara da simbar mungkin on desa iyo sending ya tapi nai paida ko yo simbar di pagkeringa ko saban bayna tapi nai. Masa takara po, mintandaha-tandaha, seret tagay, mimbulukun-bulukun nagi kasiya. Oh, haram na nimbar sunday, tabi na ay Linus. Yan, Ayun Zukia. simbar, di simbar na pati DJ nga. Tuan nanas, kadi Ayun kya. Ya, hoy, insan nagi pangumalam, no, ko tunduk naman di kya. At tapat kapi Ayun. Tapat kape ayon kya tuadat nanas kya India hai dia Petrus dua tadau dat isa tulun mina nimbar tadau ka isa tadau ka dua tadau baina na simbar na di kasaba ita mulak pa men tanda-tanda ita gaya ita tuo na di men bulukon-bulukon ka ti simbar na pangan nanas bayahan ko ma di ka ayon. Amin natin jam kapat talun na padang 1 minute kasaban sanang dat maginawa tapon sining kya. Maharatid, pagilangan ko, pagulod arangawas sinding, tabi na eh. Kating iligan, mantakaw gampiag, ya. Iyakan ka na pa kay mamanaw gakad nga ipapanaw sa sakayan nagi. Iyakaw kay ti papanaw mutok, ya, motorcycle. Harapin pero kauturan at pinahara dat JPJ. Tapi ka, tayo ka jabatan, pangkutan jalan Malaysia. Umaysa na pa nga mamakay tupik lidar kaya tabi na eh. Sagira dat papanaw ko muto kaya. Mamakay ka tupik lidar kadwa na pa nga kada kalabid muatan. Kada ka magitataap dat kalabid talo ka apat kaya tabi na eh. Kumatalo na pa nga man na kayo. Kakagasay tayo ka man yung click, bunyi click kaya. Tunig click iti tupik lidar. Kumapat pa nga tumanod at kauturan tayo kaundang-undang ya pandudingan berhema malasan karikat ko'y da rikatan miampai di ginaw dit ngingis dit amis ya. Am kumono kumodo na pa dat pagilan ko nga iti tips dat papanaw basikal. Miampai dat otingalig ya. Kung may isa na pa nga kada papanaw basikal in siriba. Pangaruh dat alkohol tay kait na kainom ko dat it kahuk ya. Sagirat ako ko kada ko papanaw da basikal kya. Kada day walay madap to pinay kya. Kumodo na pa nga kada papahara dat it aksi-aksi merbahaya kan. Ikadigagan kya. Imingakat o tulo ki ala asyaw ko piya pasiri dan kya tabi na kumatalo na pa nga kada ko melawan arus tay ka it mitalusak talusak dat waya kya masih dat panigibang kya kada ko ang ipiwanan kya maig panigibang kya tabi na kumatalo na pa nga kada ko pamanaw basikal lit beriringan kay kait mi sut-sut kau akan kai mitalad kya ada ko pauna basikal mitalad itang adralan kuma lima na panga kada to ko pamaguna tay ka mintada sa telepon masa-masa papanood sa sakayan tay ka iti basikal kya minsanan ba basikal motosikal am na ikaritangan may galagi tay kya kada to ko mipintada sa telepon. Kumonam na pa nga mamakay ko da tamang kandit kita. Ada ko pamakay di tango tuwang. Tay ka ang itam, tay ka itang kalabu kya. Aw kapi ya kita. Senang na mamakay ko tapurak ya. Ika silaw mata tabinay. Elan na tulun at oh adi na tulun ka kya. Dari na ano makaturan sekiran papanakot basikal kya. May natin jam ko hapat apat abadam isa minute ka suaban. Sining mata di mas ni Sumiran aw ko kita ginawano. Aw ko o kita ginawa ko suduin lantit iya no tua ginawa ko om nagi jes suri di gosip sumandak talawa Kenya FM ko kay aramay bang.

0: Boros Dusun, Kerinau FM. Perlahan mbak frekuensi jam berempat titik turun MHz. Kerinau FM.
1: Sering mata di studioin ronti ti iana tua ginawa ko pagulay din arong otong sering mata di mas ni sumiran ako kita ginawa ko kagaya mata di saplin rasiman kapisanan ka saban di jika kapisanan ka saban ni kumadika saplin rasiman alansan ilidas terima awan dan toko manta di binamangon kaya mati ko di temasa-masa di gabon tim politik ya matuat minangay pamutong dagata kaya minangay intang dat piyasa o mamaw tayka minangay intang dat kuku diala tabi na yun ora kawayawayan dati na namda kayo haraw kuku harat tupala kaya harat ang lansat-lansat itang matakusing ka din itang arangalaw kaya mag-iiswa iti na nam tinakawayan tayka kanakanan magyum ko kanakanan am tay ka kusinan tulon kampung pamulit tanga binurburo kya kaburan gumot man maliag kya may kalang pamaliwagas pamulit tusi kya pamulit tanga nugya tanga gula tanga kupi tawinay alasan na da noon na pamanta ko tagwanga kya manta ko tanang mga kuhay ruwak na dadaririmak ya kasi kung nagi tulong dat labuan kya naman tumintang na live TikTok ko sa benbena kasi kung madigot din saanan tabi na yun alansan na dat misangingis takot darima nikit-tikit tadaw kya tadi ko takin na balo makinangaw tadi dongga na pa kapan iti jam ko pa 5:01 ka sapon pagulod orang ko kabar ni ba magina ko itong pansining mata di Jess Rady Gusip at sumanak talawa. So, itong kagusining mata di Petrus Onggaw, miniagala sakot di tatamo. Apo po sana duwa sining diti, arong takot ka partinima. Kina FM ko kay Aramay ba?

Mingau FM. Kasasalit sa ramang ngay tokaw karaja, to iko hinamonapot ngayon, tuntud sumakay tokaw sa sakayan. Ano, makianod ko tingoligan? Miyampay doa sumakay sa sakayan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi syakara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbana lamun qalibun. Oinsanan karayahan mantok Allah ikanoh it papasanang kapahibakan diti mantok dahay tu yahay aiso otailaan suayko mantatika.

0: Lisa, aku pik no.
1: Oh, pun si ko aka Angela. Aduh, aku manggau aku nanti aka.
0: Nakura tu ko manggau Lisa.
1: Haro butulun mina WhatsApp doh ko sada paka.
0: Oh.
1: Bukio lo si sada kad ATM mau menumbur pin ku.
0: Ay, Lisa itu.
1: Oh, kamu tinggal unu anak undat walun hati seringgit sembulan ka. Kasih montok dat urusan syarikat bo.
0: No, kada apa boros saudara tumbayan ke Lisa.
1: Eh, no kuro. Mamu soro-soro aku lagi beti.
0: Kada bisa nangan.
1: Eh,
0: gumario.
2: Kada bisa nangan lagi. Kapio serite de kayuti itu serius kapio da kita ko.
0: Kailo ko igu Maria nasib patu no ko rikot ko. Kinong hapa gisarita di Lisa di igu Maria?
2: Atuk atuk. No ko kapio di Lisa?
1: Eh, amu bo igu Maria. Nakano ko tawaran dat popolo second bank bo.
0: Ma,
1: eh, ngamin ni batu sisyo dat unwano ko commission tigitulan bo.
0: Andi no, ba
1: Maria, pengkur lo.
2: Kada ko tumbaya, ay di lo. Kailo ko karet diti kalday account ka di.
1: No, di re igu Maria.
2: Kalday account na pungatulun dit papasaga account bank to ikaw kad ATM di lo. Guna ondot sindiket, mantok, papondali, utusin haram.
0: Ay, aduh.
2: Nah,
0: atuk.
2: Ha, so kira suryo kandot pulis, ngaradit sa nganod account. Boy, it on top.
1: Hindi. Inga ako nga mangano ko to sindot tulun.
0: Ay, ay. Kinongohon ka ma.
2: Kadya, Angela. Sunung dat aw ko mawudot tay ka maganud to sinda tulun nga antok ka kasari sebab pabasaga ko dat gunaon dia lo at account do
0: top potir Lisa. Ko ilo ko di minggu nakatalib nakorong ako sarita tulun dit mino hiti duwarong
2: na
0: nakuro naga ko matambalut dia lo sebab account disyo kinunod skemo ka.
1: Lalala, imekelo ako maka.
0: Kambal-balisa.
1: Ay, mala. Andasan ko minggyanun nun ang papalo sa dat account tomon.
2: Eh, ago mo ba karalana dat skemo ti Lisa?
0: Hindi, may kopyo barasay.
2: Na.
0: Maria.
2: Kaya Angela, ba kumay so na pa nga makiano yalo dat kad ATM am number pin. Ha, kadua na pa nga mandi yalo sewa o tayo ka mamalih dat account bank.
0: Ay.
2: Katalu, anuan kadat karaja sambilan sabagi tulun dit menerima papandali udah tusin. Ay, sana nilo na po nga tektik sindiket matilisa.
1: Hindi. Patut no, kasi nga kada po sunudot tulun kaditulun.
0: Nah, ayo, oy lanod. Miyakal dit suway-suway.
1: Iho, malakyo.
0: Tapos na po doos, anong nakuruto amilod papil sunudon. Kaya, Maria.
1: Hano, kyo ako. Igu Maria, nakadaturuhay ako ng minuhang ditinumuti.
0: Nasipo
1: to minay ako hitiyam na korubadi ko yu.
0: Hindi, kumpiyo.
2: Kaya, sarahan na katilisa. Account bank na po nga, tanggungan to ko sendiri. Kada umbal-umbal dat manahakad ATM, number pin to ikaw, TSC kumatulun suway. Oh, sikirad haro at transaksi dit suway-suway, no? Sikapan, nadmamansoy dat ruputan.
1: Honokyo, pansiko na higo umariya, aka Angela. So manu na po haro kita ko iklanirad dila nga, potolibon ko na po.
0: Irinoki, aw ko to ikaw sorrow doon na.
1: Oh, no. Honokyo?
0: Pangalaman ba tili?
1: O siya na nagyan na skin.
0: Nga akong kaputuli bontomod.
1: Eh.
0: Musiti manu puro puto. May da ay sa tulun suay dit onto.
1: Eh ho, nagyo otopot mala. Man ko nagi pasunday dat paganakan ang tambalot ko. May da yolo nga kano mintong ito.
0: Uy, kopyo.
2: Nga mo na kopyo, Lisa. Sa kira labi agumo at tulun kay lo. Apakan dat it's kay mudot da tulun.
1: Otopot nire kopyo, igu Maria. Kawagu susuyan senduku deminggu diso kadalihuay tikitada ko tolu jam ko hapada miso tolu na hapod minit ko suabon
0: sendukut
3: itu belum semakin kau sening ya. Pi senangan ke Suaban kumadika Rumi ya. Rumi Saleh mantad kampung merampung Kiningau. Lansan awadadan mantad minamangun. Sining mantad do rena kulinog ay kapusan ko Nicholas Udag magat mitang kiada menegi matinin Yukim teka di JMY. Migin awam miagal pagulo Kini FM kuhay aramay ba.

apa sa naman tadi Jelena Kubit ya? Ay, kami senangan tangga daw, ala suta daw ti kasiya. Amin ada jam ko hapad misa, 5.4 minit kasaban, kami nada titit ako pampad-pampad kasliman, boros dusun kena FM kya. Siyaw sigara dahara boros kulit ako piya nakantok suang genoy di kayo, kaya mo na ako matatpampad karam gisam timpurlo. Tusumulit ang malut pakaraja di Jezal, sliman boros sumurut pagay mantako bansoy. Kapisanan makantangan daw kung madagoy tensanan. Kapisanan da at papanakolian mantan pamanahan. Kuita sanang may da kuyo gampia. Sabagay di sa sunsuyan tabinay. Sunsuyan tako da dumapitid sa paping. Nagi tayidan takaw dat lumipantay dat lipantayan takaw. Ya? Isam kapi salat kago matadha di Jajirin. Assalamualaikum. Salam Lesia Madani. Inako padamat. Bye-bye.

0: Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.
1: Jam ka sa ratakan oros, salam Malaysia Madani, hitunaho ondo pasukuanku, Irizal Miliman.

Parinta pagun Sabah nang patanaw rasmi, ra oro Sabah, ya kinira katalungo param sa aribulan sila kamalu. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kusan mambal rasmi, katalungo param sa aribulan sila kabalu, yuginyo oro Sabah. Warta ragili kedasalula sunuk susu ru yang dipertua pakun Sabah patragili tunha.

mahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.